0: Yesu ta kibaru dima.
1: Yohana sura wolonwula. Aiwa oko Yesu tumbe yala yala Galile mara yorora amason kataka zu de marara sabu yaudia ukuntigu tumbe ayoro nyinina ko obafaga. Aiwa yaudia ta bata korosi nyana gwe wati tunsurunyara Yesu balma kafo ayeko
2: ikakanka boyan kataka zu de marala jango ita karamode onfana ye ita tramasion ye o yoro la fana mogo site atakoke dogola ni aba fe ko mogo ye alon ni ibe ni kabako nyoke e kakan ka iere jirale jango beye iye
1: aywa yesu balma otumbe ofora sabu olufana tumala ara yesu ka abalma o jabiko
3: o ke wagati masene fe folo nga wagati bekanye au koni fe dunia mogo tese ka au konia o bene le konia sabu obeke wari jugu munkera nebe oko be fora keneka ako ne taganya na gbera fasi ne tena taga isi sanforo sabu wati masene feba
1: yesuka ole fo abalma uye kato galile abalma otagani ko nyana gbera yesu yere ka soro kataga nga amataga mogo nyana adugura katagali uyasoro yaudia okuntigu utume yesu yoro nyina nyana gbe watira okake nyiningari keyeko
4: abeminde
1: jamara mogo tumbe ngurungunuka chama fora yesu takora douko
4: mogo nyumalo
1: douko
4: chante abe mogo lafrilale
1: nga mogo sitnte son ka okuma fo kenekan sabu otumbe srana yaudia kuntugu nya aiwa nyenagwe wati nanase akemachera yesu takara do alabato so lukono ka mogo karan ata karanga yaudia okawakoya oko
4: teni kaloni yan besoro mili kasoro ama karanke
1: yesu ka ujabi ko
3: neta karama bone rera ga abora ne chibaga alalera ni mogo min ba fe ka ala sagoke otigi bena alon ni neta karambora alalera wala mani abora ne relera mogo min be kuma ni areta sibaga yayi otigi be boyan nyinina arele yi nga mogo min ba fe achibaga e boyan o tigi ta le chanye nambara site atakoura sira musa le masaria di au mawa nga au site saria sira tagamana muna au bene yoro nyini na kanifaga
1: jamara doko yesu mako
5: ere jina tole don tigi le be yoro nyina ka ifaga
1: yesu ka ujabi ko
3: ne ka kewale kele mike ole ka au be kabakoya au ka kene sigiri lo sira musa le fe kasoro amabo chira musara adamina na au be maulera ole koson hali nene kirilona au be son ka chede kenesigi ni au be son ka chede kenesigi nene kirilona jango ka chira musata saria sira tagamao mungo son ne ka mogo kutru kenya nene kirilona mike au dimina ne koro ora au kana koye au yera dron ka kititige au e kititige ni tereni ya liye.